ibnul jawzi mun al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa sama'i muhitatun bihim wa anna al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as sama' zadul masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al jawzi moko don firi ayi muné bi maana man nga wax né ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw té yoy yeb néna buma ci defon rek nit ñi may wedd di dal di may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reey yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamné ñoo wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamné mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad atayna jokhon nañu daawuda yunente bañu wax daawuda minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yunente wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar muni daud ali salam ni le melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecc nga fank sa mecc momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am teranga aduna war ci am euleuk teranga alakhirah ak mecc mu man don bu fekke mecc mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daawuda al hadid weñ manam fer
suñu borom tabaraka taala daf ko noyaloon hadib ba mu noy lool ci diggante ay loxom mu ne qatada sahhara allahu alhadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wa la yadhibuhu bimithraq daf ko noyaloon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy dajukaay diko daj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da daan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaayé junni dërëm lekk ci saraka ci motax yoonu bi wax né daawud daana lekk ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi'amal yadihi daawud daan lekk ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko i'mal jëfël liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot wa xadir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko de rabb nang ko nat ba mu nekk lo xamni munasab bën bën yeek tollu waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci du ñëg ne sol na dara lolu la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabb na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qadir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu salihah yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan salihah waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabb ay mbubu but bu set nga rabb mbubu jaaye junni but bu set nga rabb mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabb ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokk ci bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu salihah yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone
jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nuhum don liggey ci walu denk nga xamne ni la idris don liggey ci walu der nga xamne la yonenti don liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: nena ñooñe war leen ñom mëna ci yow kon nak wa mun tazakka ko war ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fi wa mun tazakka fi'lu bi yiri mu ko kenn lu jur ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lolu ñu ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay tak tak li ci nekk ci ay tiitur li ci nekk yek sa bop li ci nekk ci yek ne mat nga li ci nekk ci yek ne am na ko matut li ci nekk di la won ay bi jambari lolu lañ dan xéet bam sék lecc bu lu yek mi yegg na ay bi lepp barkal dama dama dama ta zakka fa inna ma yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom selu ha dede tazkiyatun nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasil ma'asi fa inna thamarata zalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawa'uhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko seri ki ya ma ci bay serigne da xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba bu diriko waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ism rabbih fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam cerna ibrahim tabarakallah ci daru muhti yagu ci mam lol bam yagu mu ne ko
1: yalla ni fakuluhu lek len ko hani an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lool dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay santam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gejote nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bepp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neen ak déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerre ak yalla no meuna def da nga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jirmi wala tu'tu shufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne jaa Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn cere mu dem ba marsa ya marsa bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ reer ndek waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ci xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa khinjak ku yor

mu tiyel ko mu defar ba jekk daw ne ko nak nar gal me fi nek nar bi yegg ni lolu texe am mut ay texe bu rut ci mbir ma daw ki xerem far gal na nga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak goor gi toog ak maram yi naka mu ko seen daane lañ goor gi di ñew de suma jëmut ci yima toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé de ko tes ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jibadi di leen boole fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal surtu khafiri ay juroom ben yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakkal defal leen al layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek litaskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarakallah ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagge ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem.

wajib wa isa qila lahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dadi koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay ragal yalla dadi commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere li sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye amna ñu boole wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak ngeen ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga rek so na dang ko wéd ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bo ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax len mo lam fa alam nek mo wax len ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jibu yentibi ci jakka ji rek yentibi do taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rubi wallahi lesa mak ci tok yim amun ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem ma tam mi ñewé madina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amul ak marché and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mu ñu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sooy borom yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsu ku jënd

كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبي
بين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بولل نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك لي يحكم نير يونت بابا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تا لني ووتو lepp lu ñuy wuté rek yoonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yoonent yi mu ñu ñak waye téré ñi andi mu ta ñak lepp lu ñuy wuté ñu até len ca min al haqq ci deug bi isni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yaaji moy jubal ma yeshaawu ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar anta dukhulul jannata ngeen wax rek rek dug al jann wala ma yaatikum tindikalu len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci lay gëna yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mna ko nakar biyam ha ngal ko waw gaayo liñ xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad hum la na len al ba'sahu naqar wa darra'u aklo manam xex ak lo door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi takku seeni mbokk وزلزلوا نرنج رنجي لن داخلين حتى يقول الرسول بيون تبنا دي واحد والذين آمنوا معه أكنقم أنك مام متى نصر الله كن لن يأمدي مولي يالا يالا من الله لي قاية مصن ورنجينا خلاقنا ورنجينا كوم مص آية تكفيرك دخل الجنة ومجي دون توان دمنا مثل جلي رك dan ni aljanna wala legui yaangi def ni rek aljanna yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos digen agu bu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkal ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la dimbal yalla yunus bi sohono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa niko waw yum yalla yoon sakul ñu ndumbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da ngeen yakam ci rek ngeen yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da nga yakam ci rek lay def mu ne gisu gaay yoy dañ dan tangal ak soy bam xon ko ciur ñu len koy watte sen kaway diko ñaas te dul ne op mu len yakam ci tabarakallah kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegalal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal soy walidin tambalen sen papa sen yaay soy joxe ma tambalen ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidain leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggo alquran lele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs
c'est pas pour les 200 francs j'aurai pour lui donner le kilo mourou fallait le voyager te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falo lol nak mom do ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol defuy beggo dara wéro de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falo waxuma la falo tok sun tok de dedet da ngay am lo xamne dugul jeexat baye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tribi affaire yi taw yalla mourta affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sa ay bokolam sedd te ibul am soldu len mosal dede yoron keur gi baye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak gu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako ndaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yun fi khun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol waxu ba ci sa bajje ngay ko sa day reuy ci mom ndax fatale ko bi waaw lolu ci upp na di ñak def sa jaay yi ci akhrabina la bokk tante ci la bokk sa baye tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jirimi ñi seen baye faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi legi nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji te jiko ni mu ni ñima fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yomb motax mu tej ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari sa am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu lu wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yaw du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñu ñaan seen yëp boko jam miskin yak yoy miskin ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jex ni waye rek di la tagal say mam du ko ci fek lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé media yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan fatim mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay break sa bakkan door ko def waaw ma an faqtum wala wa ma an wa ma tuma taf'alu min khair wa ma taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ñu geewal la ngay joxe rek lim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mu ne fartal na khair waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar lu akbar jaar lu naf he yalla ne waxuma lol fen wa waxu ko di jaar jeex na deegal kurhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen na bañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaar al asghar wal an ila jaar al akbar baax na
lutax ginaaw gi mu jiata ha lutax ginaaw gi mu jiata lutax umar fouti ñew fi jiati ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jiat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiat day yaq economique xam nga jiat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loolu ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yess ci yeen no ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yan khamul leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiat yalla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han americain ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé seen ab yoy di nangul seen otage ab yoy seen xolo daan ci lañ ci génné bay xoo sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu xutba américain comme na gayal ndu xutbam dit ay bu doon mom mu xutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khex ti wer wuñu ormal qital fihi khex ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fasi di daas jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay gën di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dañu kal kalé ba far ga yaré ko sahaba dal koy sakal taxani mu gën ci ñu ñëw ni yoonte bi reen jenn way legi de mu na wéru rajab li nek di na mu na reen ko de ha yow dina na yow dina commencé nak nan gaay de dañoy won wéru rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul lala qitalun fihi qex ci wéru rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inna lillahi fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakkar ñen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu nit ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gënë reuy ha li mo gënë reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gënë reuy xex fitna mo gënë reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko beug wax ñu ne bu yé fitna
ولا يزالون دون دي يقاتلونكم دي خيها نيين حتى يردوكم بغاني لين دي ديلو عن دينكم نين جن سين دين جي إن استطاعوا سنكم عليه واو اليهود والنصارى duñ bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yefar ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudde wa huwa tamam bamuy de kafir munek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dehe nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla jall musal jaay muru ties wallahi abdesa wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ci xna naka mo départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen abdesa wo mom ama seri ni def yom muri buti buti rek seri fifa wallahi leesal seri ko rom rek seri yep gene ndeysal ah di defa neex ak ñun télé bu naqari bi waji ag ba ci ex dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tous ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re déssar sa door def tarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere la ñaari ñom bu lekke kere yi bari seen bir def ni nan ha sama xar mi rek na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfniko lu bari habita amalu yalla ci al musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñoo su baba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax xir ñi bay seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fi ha ci sawara wa dal ci al musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yermande yalla

indahu fa yalla illa ludud liman ajnalahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal ladhi yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobaram wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nafada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fek mom day am ngeerum motax liste bi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pésé jëf yi ba nopi lañu daldi teural listu mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu daldi teural benen liste nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobbu leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wone na fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yépp ay mbir la yo xamni tabarkal amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlo gor gorlo ba am 10.5 yoonte bi waaj ñëw ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon loolu moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludud liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakaleena ram hatta idha zal al-faza' wal khawf an qulubi shu'a ba ci tanga dañ qalu ñu dañ ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al-haq deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu ne suñu borom day al-haq deug rek lay wax luma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa ta'ala luma sa wax ful la al-khurtubi mun yalla tabaraka wa ta'ala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mune fekk ñi ngi ci ghaayatul faza' min Allah ndax bañu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya ak yu demeni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante yi daal di tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qalu tuuti kon banu israël ji

0: bo laaji jankat yi ulaika luy joxagn la hum nonu al nonu ñett yi buñ andé ci baat jitu ko muttaquna dooro ñew limuy tek moy ñi dong nga ragal yalla a ñi dong ñu ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe alakhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen diggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yaronte bi alayhi salatu wasalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa sen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yeen fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré nak ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tek amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngendi ci bir aljanna ji ay ngendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu goor di leen wax né ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may né yalla tax ku ñu bëggu ta mayit yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waayo dam dul tokk jabar mu ñi fi ci aduna ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi may mu
1: wonnu ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu den lo xamne da fay ñak gancax tabarakallah mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci biir ba cegg bi

edd jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amon amulen fukelam doole ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ ci gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lañ leen jox dal boko xajoon fucc xaj benn xaj ba minal quwwati fi dunya jotu len ci non la ko yit ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj ngir ma fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi musallatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri kay bo fekke won bisuma len di mbugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla ngana ko bul wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juroom qul lil nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci surtu saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len donc taxonu ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sayu fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mune wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent khatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lool du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lol tam duko tax dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lol duko tax dem jeppal manam lol moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bu mu ñëlaw ni ko pekk pekk ba mu jog nga nako waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nga ne ko waw fo dekk
nee na bi ngeen ko foo dëkk.

0: mom bu lu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubassirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mokki shaytané ne ko yow ci mbokk cheikhane nga bok yeena bok nday ak baye wala yeena bok nday wala yeena bok baye wala bok programme bi cheikhane teural yaangi bok ci ñiko ci jappale su bu fekke ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom cheikhane wa kana cheikhane te cheikhane nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo meutul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bindi bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk mi nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar na su loolu ñewé nga man leena jox seen ak ca loolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sarak dal bu nit ñewé nang ko wax xawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ni ndiak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla joxo la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldafnak yadaka salakha maghlulatan muy luñu lem takko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon dama joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salokh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay dal di tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol duwet mukk waye bimu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn wurutu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama demé dalay won ginnaw ndeysaan dem sé ci kenen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wéñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mëna nako joxe lu defu na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len diku ci dañ ko mpa ci ñom diku xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena ولا تقتلوا بلن ريت اولادكم سيني دو خشيه املاق رجل نياك نحن نون يالا ميلين بند نرسقهم نيو ورسغال دوم يويغا خامن نيوغوت واياكم اك يين ني في نك اي جي داي امنا اي ديكو جيتو وون تا القران الكريم ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi min nahnu narsuquhum وإياكم متخفل من أول نحن نرزقكم ما دي فوفا من إملاق للخوان بمعنى دوم جي من جدول وهي باي جي جابنا ندوامم خجل تصل دم بطر مجيم سكال بخي دوم جي نحن ياتو صل دم والو ريقوب نغلق لك ay xet lay doon ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy doon leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxino wo xamne mu genn say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yar lu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi muy wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu léeg léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yi deme ni ki yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyyahum ak doom yee ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyyakum ak yéen bàyyi kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ko yor sa bopp tabarkallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ak liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la wate lon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jëgon bo démé fénal ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend lay seen doomi kana nek na day qita'an din joom te kabira guri ray say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qita'an ñoom te la kabira guri doom aadama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom aadama am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yi yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo waye ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambale ci jege njaalo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def dana am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci ndialo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko euleuk fam leen di duggal yeen ñaar moddi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jege ndialo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bok na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ay aye ndialo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci ndialo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fa ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mëna défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiite koo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtulu bu len rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg. moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq. kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li wali yi faqad jaalnaa defal nañu li wali yi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi yi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi yi. mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jir bu leen jege mukk alali jir illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem, bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor ci na rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. Su ko defe ngeen jël alam jox ko dal fi wutal ay sede, waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matale nak bil ahdi ci kulare ku xeqati kulare nit ma nga xeqko yalla neena nga matale kulare goga ndax inal ahda kana mas'ula kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xequl kon ku xeq ak nit kulare mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xeqon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum bu ngeen den nat am na ñi tok yor pot di nat ciep am ñi tok yor pot di nat gerte am ñi tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di nat amna ko xamne day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ci ay pese kay yo xamne yu manu la yu jub la bu fa bo xamne poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magga ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chompu jaamur def ci sax al chompu sosere nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexati li yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën neek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema luñutu fi lum dug ak fuñ ko gise nangam ak neen dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر لابن كثير جوكي نيار كاتوم نيت تيمر اك جوم نيار اك جوم نيار نون لا كو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسول gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ci deg wal basara ak gis wal fuada ak xol kullu ulaika ñi ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglo bët li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga fagu ci njubati ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kul ulay kan anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muyu ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi te moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri bi sudul sutlante say tank di ciux liisal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jël ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jël ko innaka yaw lu titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno xar suuf titeru ba xar suuf yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba xar suuf walan tabluqal jibala tula muno guddini montagne yi lol liisal sa mbag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor we mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqal ard wa lan tabluqal jibala tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan diluñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla do lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal dingi sey ñaari wajur yalla mune baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jégué alu jiir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pensé ci blanche baxul baxul luñ nit lu fayon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamne suñu borom tabaraku taala neena kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamne ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bokku ci ñu yiwati ñi tabarakallah zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nan mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñami kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole di yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura
1: fasulqu bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bayit bo joxe maxna way bo jele yef jamur man nga cadde moy duggal sa loxo ci ta'luka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñu jënd ci auto bu rafet tak ci jabar wax gaay di nge kenn jogu fa rek sax aw kiyam ñu ba gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala tur xobi ay di ko mila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah xassinu te ngeen rafetal du ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax te yalla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yépp lepp lu way di def te bañul ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit mu julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na wala ki lebas bi rek la yow lu seen ci lebas ci jamm lolu ci jakk daf ci doy wax lol waaw motax wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla ngay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafatal yalla ñu ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu tan ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wala umra tan ngeen matal umra jid lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dik ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ndey san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teel tax jëndi mark ndiss rek ñew jaay watimul hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jankha buy for ganara gu ne mu far ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne tam leen ñu dab ko ne ko xana xam leen ni mid da haram xale bane a kay da fo jëme li ne sama maam ko yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mu ne wa huma nutra ghayra baqin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne andi len seni pass ñu daaji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko daal ñu gis
2: ba
1: ba ajoru len di aji mak di setan koy lek med ajoru la ay way wa ci rega doon def non ay te del war
2: wa aja
1: na di waru len
2: ala dum ci jaru don ci ya
1: ala ci yawane fayn uhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def aj gi lepp su baba fa mastay sara ni ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji waro ma ci aj gi yepp waye febar dal la wala galan ko dal mo no dem da ngay hadiyu fa mastaysara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makka ñu na bi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wañeku yu ñu dina nay lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da ngay wéd yalla ñu ne ko yiduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaar fa ko ñu tafé Omar tapatuñu dara ñu sama borom mo digla nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say moustache yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni Umm Salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu dara kala jigen ju wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yoon do na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram he saway ku nek songu sam xaram dal songu saway nako watna mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sañu tafli ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu ma sa dagg yar pour da gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour da gelema ndax ro yoonte bi ali sahab fu yoonte bi ma sa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defale koy defe bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali sahab saabay amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk daw ko xar cete ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ru'usakum seeni bop bu lan wat ñen daaji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mu ray manam tawaskem mahillahu baraba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu mot su ta ge da nga rendi nak ah watul mala jëm fan kana minkum kunak ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gum min rasi ci bopam bo wat te wati jutugo fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat ko wat jidugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñet yi fa nga ci ben lola moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin am yakulu tinaka faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati renga umra ila al hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fok ma ray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bole ajgu umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yepp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aju umra wala nga ne fasna yene aju khairan wala nga ne fasna yene aju ifrad kep koy aji comme so ay leg leg mi lay jangal yi mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fani ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak mbari ci alquran wa taqullaha ala lan yal wa alamu ngeen xamne anallaha yalla shadidul iqab ku tar bu gal no la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy koor korite diggi Damaski lii rek mooy weeri aj moo tax ñi aj ñu ngi tàmbali fikiru weer yi la alhajj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko fa man farada ku laxas faratal ci boppam fiihin na ci weer yooyu alhajj aj maanaam yaa ngi nii dajale nga sa paas fas nga yéene bu ñu waree nga tàmbali ah falaa rafasa wala fusuuxa wala jidaala fi lhajj falaa rafasa jote amut na nga defar sa bopp ba boo aje màkka sa xel du nekk ci difa wut asnaw sa xel du nekk ci difa dox tànku caxam defara sa bopp gaaw fii léegi falaa rafasa wala fusuuxa caay caay amut na nga defar sa bopp fii ba bul dem màkka di fa taxu wala fusuuxa de defara sa jukk fii gaaw wala jidaala weerante sax amut bul dem màkka di fa weerante nit ba sa ndëmmi jóg fi lxajj ci aj gis nga kon xaar lislaam di wax ne balaa aj di ñëw ngay defar sa bopp fexe ba moo fa demee bul fa dox ay tànk caxam dikk fii ñu naan sénégal yi ñoom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigéen ñi daganul ñu lay maye li feeg yaa ngi ci ayaamul xajj ba baa ngay simee ko waxuma laa nang nga fay dox ay tànk caaxan yàlla mu ne loolu bu kenn def waaye xamal na ne jamono dana ñëw ba gaa yi dem foofa jël hôtel xamal na ko subhanahu wa taala ba mu ko wax ci diir bi yàgg na fala rafasa wallaay wala fusuuxa wala jidaal dem ba màkka nekk jigéen jegem naar di ko def nii mu naan le magaturidin nga dugal sa loxo ci poosam jël mbaa nga jël ci or ba yóbbu wala fusuuxa de yàlla xamoon na ko wallaay leysaan ànd ci ajub màkka gi dem fekk benn waay bu takk it kiyam nga ne domeet 100,000 wala 200,000 yàlla na waa ji di gisul waaye borom ajgan lay gis moo tax mel na ak ku baax daa aji màkka yàlla na ko gis nga aju ren gii 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juróomi téeméeri junni ñëw nañ yàlla na ko 7 laa nangul seen aj waa jo xam waaw 7 laa nangul seen aj ñëpp allahu akbar waa jo xam loolu jaar na bàyyi xel loolu booy aj falaa rafasa wala fusuuxa wala jidaala fi lxajj wa ma tafalu lépp li ngeen def nag min xayrin ci lu baax yaalamuhu llahu yàlla dina ko xam lu baax moom mënu koo lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax rek dinaa ko xam amaa caay caay gi maam na ngeen moytul ñett fala rafasa wala fusuuxa wala jidaala fi lxajj wa tazawadu bu ngeen di aji na ngeen yóbbalu na ngeen yóbbaale fa inna xayra zaadi li gën ci yóbbal nag ak taqwa mooy di ragal yàlla kuy dem tukki mel ne aj mag na nga yóbbaale loo lekk bul dem di yalwaan na nga yóbbaale loo naan na nga yóbbaale loo sol na nga waaj ba muj sëkk waaye nag fa inna xayra zaadi taqwa yóbbal bi gënale ci yóbbal yi mooy nga yóbbaale ak ragal yàlla loo gis xam ne moomoo ko te boo fa jógee ragal yàlla boobu nga ñëw indiwaale ko fii bañ a mel ni aj màkk ak muus ko aj màkk boo ñëwee da ngay soppeeku waaye mel ni muus aj màkk ba na ko ñëw di jàpp janax waaw aj màkk ba na ko ñëw di jàpp janax waaw dem aj ndeysaan ñëpp di siyaar si janax ne du dem parce que muus mii surtout sénégalais ñaan ko non yow tam kii dem na màkk alaaji la alaaji muus mu ne soor xam nga gaa yi rek di ko mën mane ba muus ndeysaan ànd ak soxna si ne ko ah kon ñu siyaare ji dama naan janax ñu siyaare ji fi muus toog nii saway sol sol koppateem ak naqalu jamaa yi mbubam siin janax nekk fee di ñëw di siyaar di siyaar si mu leen fees ba wuti ko ñoom ñaa ñu dakk ba mu sene ba ñu xane ciira ci faam dañ nga yel ba la waxon mus dem na ko changer wu jiko ci li sawut musé waye ci aji ah jëgë makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war la sapp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gisul jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal na waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mar ndiss ñew umra ba nopi jënd mar ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lolay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum sungen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru allah ngen tud yalla sen bat ca kaw indal mashhar al haram ca mashhar al haram muy fofé ca jakka ja ca musdalif tabarakallah ngen bobu ja fofé waw legi mo len tuddé khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wayin kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu djitu mu len ci djubali ala min dhalina bok ci sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nasu fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñey bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yalla ma loolu rek ñu ñepp bokku fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas di lañ jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llah jeegul leen yalla inna llah yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yarmal la yalla nañu jéggal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nopé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fazkuru llaha na ngeen fatali ko yalla ya zikrukum li ngeen di fatali ko abaakum seeni bay fazkuru llaha na ngeen bakke yalla ka zikrukum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashad zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bayyi diw daal yéeg wax sa bay ba nopi lu cëpp keneen yëg fii dañu seen bayyi tabarakallah ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñun ñooy diw mosu ñoo daw bakku ba tabarakallah wàcc keneen yëg yàlla mu ne loolu ñooñu ngeen di bakk seen bayyi nag

ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon seet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëge aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal sar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak li ci ñew lepp nga xamné so len xaméwul élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté dañ wax ciébu jeun té ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sopp ma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ lañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkal sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemta no rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar ga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kiyam tan yeb yoyu yonante bu ma se yoni na la demal ci nit ñu bi yonante mu nako demal ci nit ñep yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yep nek ben dekk lolu ci mandar ga ci kiyam tan yi yalla yi di wone ne yonante bi salawatu alayhi alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla mas yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa ne ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lut nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sarajo bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sar bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragneliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day woné maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al-layl wa an-nahar bi am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layli dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tam bi
sar bi indi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromel tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan di way doomi yalla akok ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayid yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro kan ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qasté ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nop lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabi da di ci lolu nga xamni moy allah tere nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu alayhi da di waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ko dañu bëgg bo bëggé ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala niñ koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimensions yo xamni sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhira rek la sourate al-isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla nepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañé la nga fural bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fural wayé ñu gañé la mo nopp ngay fural lool du fur
yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yi ko tambale amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom mo koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jëk jëk rek lay san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi da xawal jëk jëk magat ñu ub say way ku fi da xawax jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci togn kat yi mu ne tek lañ fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax manan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam baati bi 'abdihi day tektal ne yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañan ji duk jeewantu ko dede ya qasatam la nelawut gemyantu wut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhana allazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won ne san bu mi door jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمن انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر ترون يا أخواني تين المؤدي تروا خم تكين بي تروي رك لمنا نخ تكي بي كن دو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كن دو تل عندك ممتي تكي بملني فسوان ورن خيوين كن دو تكو ورتي تكي بملني لم جلون مجلي كن دو تكو جليوات منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تور ما لي تود موي nga nek tay al abd ni jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ni ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu ba ca shaytan mo mete dang dug aljanna ndax muccu motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am ndomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw men ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan laylan ci tuti ci guddi laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señ ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahr tigej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci geej gi bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñu di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefesga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bi mu yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñi ne man de ba mu ënde sama nangam ñi ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu nit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neena def jojo du kenn man mi len war nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melni ma mu bax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li mukhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso ibn ak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawé mo la sawé tabaarakallah yalla nena surat isra'i ay juroom ben fukk juroom ñatt asa antum mu nak yi ñu jenn ci geej mucc ba ñoo ci tabis gi wacc fi yalla la ko fenen ndax da ngeen wuul an yakhsifa bikum mu won na loleen janibal barri gen wettu tefes gi manam bi ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magay akay yalla mënu suuf jappal magay nakaruna suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasallam suuf ko japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay ku ko moy tay tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabarakallah bayila fofé ngay yandu ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yak programme awal bob yursila alaykum muyabal ci yeen hasiban hasiban tawda ndax yalla munta yabalat ci yeen tawda akay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj ne ci sababu bitel wala dajuma juroomi kilo ne ci sababu bitel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalal wal kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare bare bare summa mune takat su doon wacc doj yoyu wala mu wonno len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma no weer wo seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena su moko doon def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratun ukhra benen yeb da ngeen def ne du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju akay ndax munuñ ca ñak dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dugg waye do ci mëna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi du jafatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti mënu ñu ci mucc dina mënu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako yow di auto lay ray mëna kon di fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisene gisane kat xéti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nit ki deug do ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto bi jël taxi du super du lenn dox rek ndeysan ba ben bis mu dégg auto bu ñëw ginaaw sori won na mu daw nak di laqku ndeysan auto bu moy berle yu remarque yu guddi ñaari ruuy ñi bol ci ginaaw ñaari ruuy ñoo faq